Portugal ba thotse setlhopha sa US, Pakistan ka nnotse tlhano go lefela. England le setlhopha sa Ghana di tshamekile maleka a lefela setlhopha. Panama ba tlhola ke setlhopha sa Cotia ka nno e le nosi go lefela. Motshameko o tshamekile ka ure ya bongwe mo mosong mo letsatsing la gompieno. Colombia ba tlhola setlhopha sa Tierra e le nosi go lefela. Motshameko o tshamekile ka ure ya bongwe mo mosong mo letsatsing la gompieno. Swaziland tapara le Canada ka ure ya borobongwe mo maitsiboeng a letsatsi. Bosnia and Herzegovina mo letsatsing mo maitsiboeng. Re be re ya go lebelela ditlhopha tse di tlhomme di ya go tshamekela ka moso. Seetebosigo ba tlhola fela matsatsi a lesome a mabedi le botlhano. Morocco ba na le Haiti ka ure ya lesapana le Brazil ure ya lesome le bobedi mo mosong mo letsatsing la ka moso. South Africa ba tshwanetse ba ebese tuke jaanong ka gore moko wa ka moso o botlhokwa mo go bona. Korea motshameko wa go tshameka ka ura ya baro mo mosong. Setlhopha sa Czech Republic ba na le Mexico ka ura ya boraro. Jaanong re tsa di-calculation jaanong yaka ko letlhakoreng la Bafana Bafana ka setlhopha sa Czech Republic ga ba ka tlhola setlhopha sa Mexico go raya gore setlhopha sa Bafana Bafana ba tla ba kgutla ba boela gae. La South Korea ba ka tlhola setlhopha sa South Africa go raya gore setlhopha se sa rona se tla se kgutla ba kgutlela gae. Maleka gana tshiamelo mo letlhakoreng la setlhopha sa Bafana Bafana Republic ka ura ya le Mexico. Ikwada ba na le Germany ka ura ya lesome mo mosong. Curacao ba na le Ivory Coast ka ura ya lesome mo mosong ka ko setlhopheng sa Stellenbosch. Mme fela a gorogile ka free agent o tla goroga mo kgweding e latelang ga e tlhola letsatsi. O tla bo a goroga ko Naturena ke ka ko line one ga ke boela ko line one. Nkgonne tla ke dire jaana ke re happy birthday to my child Dineo Motata, mosetsana wa me wa ntlha gola mo letsatsing la gompieno. Ke ne ke re ke mo godise a tshware dingwaga tse, mme fela se se botlhokwa ke gore ga ka tlhompa batsadi hai o tla dingwaga tse tsa gage tse ile mongwe ne batsadi wa gage. Ke be ke re mo nakong ya sa fediseng nna wena re a khutla re a boa. Nako ye ke tsa dithapo ke poela ko line one ke be ke one mic a boe gape re kopana mo nakong ya fediseng pelo. Slender boy tabanga wa ko gakeditswe mo go tsa metshameko.

dine. Ke ngwana ke wa re ke editswe ka re ke dineo ga ke sa go pola seleme ka re ke dineo motata ya ke dineo motata ga ile gore ke go pola sentle ga ke itse re mind ya me ga itsame kana fela dineo motata wa go lo gompieno ke first born ya gagwe man ya no ra mo le bogisa e bile re re happy birthday go go yena a se go fale modimo a mo se go fatse a mo fe dijara tse dintsi fela ya le ena di ne o ikutlwetsa kere ya ga ka tswela a tlhompa batswadi a bone motswadi o mong le o mong yaka motswadi wa gagwe o tla feletsele gore dijara tsa gage di nna dintsi yanong seo ke principle ga se selo se e leng gore re ipuela sona se tswa motlhogong no ke principle e leng gore e tswa ko bibeleng ya yanong ga o le motho o nang le revelation mmago le ntatago ga se batho ba go tsalang fela ya ga se batho ba go tsalang fela yanong bibele re tlhompa mmago le ntatago malatsi a go tla eketsega mo lefatsheng ga se motho o go tsalang fela ya yanong wena o tla wena le e leke fela bareking concoction ya go tlhompa fela batsadi ba gago ba sa tlhompe ba bang o bone gore o tla tshela sebaka se se telele na e leke fela o disrespecte ba bangwe o bo tlhompa fela ba gago o tla nna mo mathateng yanong tlhompa everyone o e leng gore ke mme ke ntate o tla bona gore di-blessings di tla nna dintsi yang yanong tse tshono e ke re happy birthday dineo motata modimo a se go fatse man tso tsotlhe tse e leng gore wa di tlhoka a go grante tsone go gotlhe mo e leng gore o tseile teng ka go dira ka natla modimo a go okeletse ya yanong a go okeletse a fetse dintsi fela tse e leng gore di dintle ya shamana kwa gago ke ga ke sheba sentle some le borobedi no ke some le bongwe no some le bongwe hei ya some le bongwe moretsi wa ya bo robedi ya ya batle ke re soma mabedi le bongwe yanong ya ke a bona gore no ke masoma mabedi mo godimo ga tlhogo yanong nako e gompieno ka re ya ntarakanya man ya station sa go sa mantlha le mosimana motonna mosimana motlha magolo mosimana mmala borotho bo borokwa are ke one mic yo tsatsamaya le wena on the ones and two go le monate go sena matsapape a leng gore a utlwisa botlhoko moreetsi wa ke ona gore borotho thata ke tlo go tshabokela pide monate pide ke ya oskido oskido tsamaya le Shane 907 le Leandra.

0: Ούκολαζε με ραφό.
1: Mosa ke monte letsa tikela la boraro se tibuse go tlhola palama tati a le some a mapedi le pone ke tepedi some a mapedi le borataro go di gore slender boy tapanga wa go bakeditswe marathon 360 radio a tumela motho monte ke a go dumedisa mo letsatsing la gompieno ke pagamise fela se atla saka sa motja ke be ke re ro pone mo so mo letsatsing la gompieno ke be ke mata ke ya ka go line 1 ke re koko gorogile timena go tla go netefaletsa moretse gore tsa metshameko ti emetjang tumela khonne ga ke khurumedi sitse mo letsatsing la gompieno pare go robala ke tholego go tsoga ke mogau mme fela ga ke aka kwa na ke go gasa ditaola ke nnete faletse mo retse gore ditaola tse a dina le nnete mo letsatsing la gompieno mme fela ya tla ke di gase tutle gore di ntshwaretseng mo letsatsing la boraro re lebelle World Cup ditlhopha tse di tshamekileng mo letsatsing la maopane Portugal ba thotse setlhopha sa US Pakistan ka nno tse 5-0 fela England le setlhopha sa Ghana di tshamekile maleka a lefela setlhopha Panama ba tlholwa ke setlhopha sa Croatia ka nno e le nosi go lefela motshameko o tshamekile ka ure ya pongwe mo mosong mo letsatsing la gompieno Colombia ba tlhola setlhopha sa TR Congo ka nno e le nosi go lefela motshameko o tshamekile ka ure ya pongwe mo mosong mo letsatsing la gompieno Swaziland tapana le Canada ka ure ya boropongwe mo maitsibeng a letsatsi Bosnia and Herzegovina ba na le setlhopha sa Kwata ka ure ya boropongwe mo letsatsing la gompieno mo maitsibeng re be re ya go lebelela ditlhopha tse di tabonga di ya go tshameka mo letsatsing la kamoso setibosigo a tlhola fela matsatsi a le 10 a mapedi le botlhano Morocco ba na le Haiti ka ure ya le 10 le bopedi mo mosong Scotland ba na le Brazil ure ya le 10 le bopedi mo mosong mo letsatsing la kamoso South Africa ba tshwanetse ba ipese tuke janong ka gore motshameko wa kamoso o botlhokwa thata mo go bona ba tlhoka phenyo ka tsotlhe tse ba nang le tsona mo setlhopheng sa South Korea motshameko wa go tshameka ka ura ya boraro fa sa Czech Republic ba na le Mexico ka ura ya boraro jaanong re tsa di-calculation jaanong re simolola re calculator ka ko letlhakoreng la Bafana Bafana ka gore setlhopha sa Czech Republic ga ba ka tlhola setlhopha sa Mexico go raya gore setlhopha sa Bafana Bafana ba tla ba ba khuta ba boela gae la South Korea ba ka tlhola setlhopha sa South Africa go ra gore setlhopha se sa rona se tla bo se khutla ba khutlela gae maleka ga na tshiamelo mo letlhakoreng la setlhopha sa Bafana Bafana re ntse re le mo go tsona Czech Republic mo mosong Curacao ba na le Ivory Coast ka ura ya lesome mo mosong Kaizer Chiefs re ya ka go nna Tshurena ba kwadisitse motshameki Thabo Brandon.

ka ke be ke re one mic re bo e gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo merafonga 360 radio slender boy tabanga wa kwa kgakeditswe mo go tsametshameko.